Buenos días, cuyasray uyeres de icona, radio cultural. Amauta waira wasintakama, yapamanta kuskanchana kuykuchkanchik. Kuran punchan kakaya, yustaitapa yanapakuyniwanja, tupaykuchkanchikra, rimana kuykulanchikpa, yustaitanchikpa chuyasimin manta. Kalpanchay kamuikim kay temprano, hampas likirik chapari kuykuspaiki, sapapuncho, rurayninchik kakuna periki haripas warmi pastarikuchkanchik. Chay na hariki tutapaita hatarispa desayuno tempo chaypi kachkanki panillay o aujillay o takmeriki chakra bangyapas, viaje bangyapas, gamkay bangyapas, yoksiri kuchkanki. Alingme, taita Dios pa bendisyonin wagya, may manchay mangrispa pasiriki yoksiri na kanka. Pero manarang yoksiri kuchkaspa, simpre mriki materialmente, desayuno chata o piyay kuspanyariki yoksiri kuchkanchi, ichay na yata kunan kay temprano, apari kuchkay kichiham kunaman pasiriki kay desayuno espiritual ta almay kipaktanta. Chay napi, yapayang chikriki, kunan puncho di usted itawang kalyarispa, di usted itawang takriki, tukupay ko na kay puncho tapas kanga. Alinta kalyariso, alinta tukupaso. Chay naka kunan tangpan chay kamoy kiki as timpo piya, kay wayra wasinta kama, di usted itapachuya siminta uyari ko na kanga. Pero chay pahiya, di usted itang chitarak, yupay chay kusunchi, kay alabansam, niwanchi kay nata, takiko lang chikpah. Grabe!